sending more. Onye chetara onye chefuru chefu. Onye na gburu onye na nwe onye na gburu ya. Akuku amobile. Akwa gi bunna ndi na nwe kinna. Akwa gi bunna ndi na nwe kinna. Akwa gi na nyo nwe na nwe onye na nye ha. Onye na sin